Neki na kaya mo. Tunawan ka di mo'y nakawa mo. Tuwa ay kimipongyaw mo. Una wo na, ang ay apama wo na. Na inopay. Wem den na wag ay itoy mo. Na inaaami no, na inasali no. No ay kimasali ho. Yun eh. Yun eh kinakoro.